0: Mamaya ka na pala umuwi.
1: Ano ba, di ko rin ako nag-guess.
0: Tanga, nagising kasi si Paban dyan sa sala and I'm not sure kung anong oras si Paban. Saka hindi ka naman kilala nung mo.

Putang ina, tayo'y lumilipad. At ako'y iniwan mo pa, di ba? Pinagmumpa mo pa akong tanga. Tayo'y lumilipad.